0: Pe au tā ua mai le ofisa wha ata susu I Queensland. O le wha ata ina susu, ua wha utua ina I alua tau sanga mawhai. Mai pito o ngā mō tina ata mai ta I mali tau sanga limas fulu I le fitus fumal wha. O le tō angai whai wha ata le susu, pe ono la via iai, lo wola, le wawe mawai ni wha ilonga o le amatanga o le kānes o le susu. Mā tō te whai a fua fo I nei wha ata, mō tina ata mai ta I ua wha sul tau sanga, ma la tō ua fitus fulu lima tau sanga mō ntupu. E le mana o miasi tusi mes fō mai, mai mwhai ona wha asot ta isi wha amatala upu. Mō se teimi wha atonu ina, wala au le testolu lua o, lima o, po o benga ta wha ilangi, breastscreen.qld.gov.au.
1: Station sponsor.
2: Mā tātami le wā lua suma lima minuto te ale tu la sifunu mle lua, a wha fonga le tātou tinuu, le tātou proklami le nāpe, ntu inātu le fionga alfoa, le pea e le mani, o lu pepe, le tau manu I le malu taiao. Wha mai moza, fai fono tu wha fonga I mle toa. I le tele o nisi o vaianga pe ana tu inātu e tātou talabu puuna. Ma ni mea moni a mal wha maoni mea ni tupu I le soi whanga si o tātou tunu a tātou iai sa mua. Afoa, e se le mana I ala toi whaalongolongo atu peila o le leitio. E le tio le e tasi se a inga se le tio tono le nuu ai a ngai ume le nuu e whaalongolongo e vene le ai mese alai talo tupe ma vaianga wha pena. Ia ma le telo ni se vaianga e pena e whonga ina fo I ele moli tu bal pol moli matangi fo
3: mali elo
2: esel ma naya pe ato til til vo ile le lang e lang fe fo kala lang ka la mo yo ka ngo ka yai nga tai mi ya ele va pe ngo ka la mo yi moli er kise
3: mali
2: la ma ya ofisi ka izolo le moli fangu ia mal moli matangi o le moli tu vo ile le pe ngo sa ngo e ka ele mala mala mo ia va pi ile pe la se me va pi vo ile le pi tesi pitole Ia, e moni am wha maoni nei mea fo?
3: Malo, malo, malo, pa aftai o a fia fo ilo fina ngalo ia ta ia vaenga lea o ta pulkalame o a o se vaenga ta au hoteli. Pe a la taula ngona vo lea o ta e fo lele e faile mea lea. Ai o lo nau nau pe a le mafo fau ona o lea lo fai I nai ta tua ama. Nai ta mamti na matua. O leo ai ta ua tūlanga I tūlanga pe a fo on tau wha ma alo atu I le amatanga. Si tan tu tu e tepa ma tanga I ai a wā tūlanga moni a e le vapea la na vau ai sa no le maluma ma I wha ilo I le tunu. E le uni mea e fo le uni tala fatu. I le uni tala fatu o tala moni a a tato fuafua I le waya le te ta I anga I lunga I le niu waya ne le whafunga ma le tunu o mesa atup. A le tūlanga fo I le tio ai. Ia o le tūlanga le la. A maua le leitio le ainga. Ia o le vampea o le teosanga e afe iwisa lau fast fulu mo le fitu. Ia na amata I fasa la launga I sa mua. O le alasa tu fatu le maa loo mo me o leitio fo I e la poto peini. Le anon fatu sa mai e tunu ma fono le ta inga lau fala. Ia e pia le ke leo le pisu po le a...
2: Pisu po kolponga.
3: Kolponga.
2: Ia oe. Sae mo sae nama ko leitio vapenga.
3: Ia le la.
2: Al me vala mali e pena tau noi waya. E ko sole waya I le me loa, o le te mia wha longo merito ina lau le rua pe kafi lo inga. Wha mau lo inga unge ko suia. Oka, oka sole. Wapo lo fesa ko inga le whaingo nga me.
3: Ia o le tio ana. Ata to wa I e, o aso I e li tau wha so soa, alfo I o le, I aso I, a mawatu maa. Ia o le su I tūlanga maa liewe. A kau wape ua lewa maa, nga kakala le ave whala.
2: Ele ngat el fa la ba fo le po ku I fo ngale fa fa fa ngaulo ngat tonu vo le fa ko fa mai se ko mo mo singa wila al me fe mali ai na le umma o fa fa wa le si mo le so tu pe capelo
3: capelo
2: se van ai se por ka la me vo le sa la fifa no ko ngi fa ko ko tire al ka mi ape o te mi na ki le tio ma te mi fo fa nga lo tu e lo vo ye la kultu e pi Ya o pe o vanga la vela la tlojikile le pe la never tell me lo to fit sa no to pulanga
3: ah
2: wa lo ka ka malanga le kio halu ka ka malanga ke fon ya ya te mi yo ye ni si la si ma tu tama ya en fon fon mushin ka ma le kio vanga le po e ki ya la le kio fa long long ya o ka ya po le ka ka fa long ku a o malo malo a mo le kio o ko inga ah ya e fi te lo tama fa long long me o le kio
3: o le si vanga Ta ua lea mali, e mali e fwoi lfa longolongo a, lefa pe maile e tana. O lisi le kio e ku ulkongo lfale. E lea ima sisi o iai. O lea la e fa pea ka ika le kolkolo aku e ka pele a. Ai ke ia lwala au mai o ulkongo a fai. O lea vile vaka oliko inga a.
2: Lefa longolongo mai?
3: Ki lao, lefa longolongo aku a. Finding my ear to Mofono, I had to lie in my mouth, Melano, a very warm by joint. Your poor fear, Yata lay. I key, I could call Faleo, I'll roll ever be.
2: Mantua for Yalan, five up in our lane, five feet very young, only wire, cross of Wile, Yaola, Lily Joe, and while in Fella Pio, terminate Fang, I don't fair very good, like you'll make following my poor telephone, terminate. Ya aso ya e moile fal em kwa ki ya kaule ki le ki ngole fai fai wa e xile ki ol fal ya talo fai ya aso na aso motiva ah aso motiva male le tango lima pe tai ya le wa swinga mali e fu fanga mo le fu mana ya e fu lai moli tu mo moli matangi e pe na ta u ah e wa ti fa mula ki ki ya fu le le moli ta u langa ina ta mai ya me se pa fa se fai le le pe na ta vana fa fonga la tuni yo e ne mo tu fo le le va pe fa im fa ingu ma ya ki ki le la lor moli e le kape ya ku sa yo la le po a ko ha yo a pe a fa le se moli ma tangi no wi ngal moli tu ha ya o te mi sa sam a sam sa ola fi fi tanga tau ma ha
3: sa lo le mo fa pe pa vole suka enga enga o le la ulu a
2: yo
3: si fa si la ulu vole
2: sa la ulu pe fa pi ye yo ya mal mera nga pe na sa ngwa fo le ka ngwa nga la uli ma mili la ko pa ma olo pa ma a ye ma ingul ko ko sa mo a ye o ava no fo na ngu ku ale si le si ya pe pelo ya le si le si ye wo di mala fo le si le si lo fa i va mo tu la nga pe na o nga fo i mo le ka ka i fo le le ai u a
3: ai pa wa le me i sha o le ala ke ki di va ku ya ya me yo ke mu so e ku a wa e ole ole kula ka vele fa mo le fa longo mo isko inga le mangongi nga ku a vele lu ma u le ye ma sa u a e fa pungo le sa ku kongo kala
2: e boy e sa le
3: e sa o le ya ma ku ai mo sha la ko inga vo ye kala ko pe a
2: ya kama fa le ke ke a nga kama fa le ke ke a nga vele ya ngo vonga le la ko mela fa ya
3: se fa pe mo vo ye ku a lu ngo su lu le ya le fa mai ya e ko mo fo ngo nga ku a lu ngo ko inga u le
2: kama sa sa o kama nga ya me sa tupul ta to tunu na mai taimi yo e asa ola fi fi tanga ta uma sa fai fi fi fu fu nga uma le se me fo le fa long ko pisa me le si ai nga
3: le malu
2: ya
3: ok le va ai ya Mrs. Howes asa wa ai pi supo o ka uma ko wa ka ya ko inga le parangi le le alu ku le ni mo le ku li vai o le wa pi fa ko ngulo a o a o pi supo la ngo vai ya
2: pe se fele la ka ka
3: ne yo fa ya o manku vo le sa fa ya o ngai ku i il ko li sa mo e sa ya i ai e le lo se fele la o se fele la le
2: pe la ka nga le nga le fa ngole le ngole al pi supo a
3: le fele la ngo nga o pi supo sta pi supo
2: sel mata ngo fio na taimi nei ya tangata fu sa tang fai e atia e su ta tu nu na taimi sa fi fi tangata uma ma tang fai le mela va ngata le ma losi ma me ngata le ma fai sa nga lue fa tasi ya ile fai ona fa tau nu ya la tu fu fu ngai be uma fai
3: e mi su ta uma fa le vai su ma la tu langa i me o fai va fo ya e mai le fiafi ya sa malolo ina le leia o tatu
2: tatu sa o leia e tis termine a fo el tupulanga la termine o ista maikere lo fai le vaisalo o ista maikere lo fai le taufolo le lo fai le fa ausi sa mo el termine o vai ei le a fa kuska maikere mo la nga mea a fa kuska fai taufolo e le lo fai e se le fai nta fo el meu ei le tupulanga le termine o se fo imena la tu lo inga la lo fam talanga ole cha nanga na tu o ni matu tau si fo le i ganga kan ye ya la klausia wa a fakul ko inga so kafi ai se ka folo ya ele lo polan me la le fai ya pe o volan me o fa ausi matu langa pa pena ya fa fta ya ta tu yo le ka ko mai ye ya la ka ke man tu le la we fai ya ta tu fu fu nga pe na ye man tu of mai ta tu tu nu ya ta tu le tiofoni ye ni se le la vale i o mai ta tu le tiofoni le na of na of mai famol mole a vale to nge me le tiofoni va mol mole lo na mia salo le tema mao a se ta tu lu luna mol ta tu le tiofoni salo ale fa un ol masina le nei ole am tanga ol masina fo ona lo tau fa ma popo ni si va nga po ni si fo o se le ni ia sam fa na tau fo mai ni si ta tu tu nu e fa na tu fo ta tu tu nu ia fa te fia na longo ina tātou ala leo ma tātou taimi tātou pukalam Samoa ya lefu ufa mapupu ina tātou suru stalo nefuto sanga e lua suta la ia la pensiona mta metia onga ia ae tolsfulu ia la ufainga luenga mori tausanga atoa ia mori tausanga luafe luono anga ia tu luafe luafitu fa mole mole mantua foi o tatu taimilungo lea e fa lango lango lea ma fa moe moe ia tatu sui restala e fa mole mole tausanga tu el malo tatu tunuu tu sae foi male vaenga e mole tu fafte tele lava el malo tatu tunuu sa tau pati mai ia ma mai foi ala tu a Lejofoni, Matawofo mai, if so swani for tatu wala leo fafte tele lava, to say maloto walofa tu lai, if atu tumwele tua ya meu fangangoina, on a lotu langlongoina for il tatu lejo, ya messi for your fufang um my fight tonal tatu lejo, a pay on a mo mi aise leni ne foot vai tower so fang of taif after tele, to say maloto walofa malanga le. Ya e pe on tui nātu fu I tātou proklame uma ia o nei proklame ia o whaamoe moe lawe teimi whaatūlanga ina o tātou o a Suire Stala I nei mawhai o nā maua ia tātou teimi lungole ea. Ia pe on sifio le tātou tunu o len whaatino tātou whaamoe moe si singa fua le tātou pitonu nei Brisbane. Ia nesa whaatino ina le Strathpine ia te hotele niso malo tātou tunu sa awe tu iai. Ia whaamaloon whaftai tu fo'i I le maftanga la aing Samoa. Ya tu sai fo I malfatan u ino lefa moe moe. Ya leo mai lopo ai le maftanga lela se e tue moltau sang fo. Ya fafte tele I taitai fo la insa moe. Tu sai malfatan u ino. Ya malfatan u ino tatu fa moe moe. Fa malofo tatu tunu u le lango lango. Ya tu sai fo malfatan u ino tatu sisinga fua. Le sa fatin u ino ele a insa moe. Ya e pe von silfia. Ya le fo sa fatin u ino tatu sisinga fua I sa moe. Ani ya fo?
3: Iyo.
2: E tatu fu na len fatino leono su fata usanga taluna tuto tasi si tatu tunu
3: afte le manu ole manta watu ta taimi ya lo to ma ma vo is ta taimi ya on fa I wina le ta unanga manatu e ole sa fa I lo to la matanga ai afte le tu ole ta fi lo ai
2: tai
3: le wi sa e malanga tu isa mo no ni fu fu nga fo I fa le ainga ya ma e a wo yi sa mo I te mi no si si e fu a lo tato tu no I sa mo I no ma lo tu to tasi e la ya se si e pitu si no no tari to no ye li te mi de nei ma o te fi fa lo no fo ye o sa mo li ma o le fa to a e anga I mai mai sa mo ya e se fi se ta lo lo malanga a to no lo fi si di le tasi ya la e fa lo tele mai I li tu langa sa e ye I sa mo ya ilau silsila malau tanga I foi ya ai mai se tala ave mai lu tanto tu no tu tu yel ne ava no le mal foi ai sa ya fa fo fo le tu no
2: tai tai fo ma na ya ma le tu langa foi pe na e fa si le foi tu sai ma le malanga foi sa mo e ni si foi fo fo nga fala inga ya I wo tu tu no ma le temi foi ole ole si singa fo a si tanto tu no from the twin of Alonso fato sanga o si tanto tu no ole poi la salen fatino il fanga lotu ya le sa fatino ina fo I moto tupulanga ya sa matua fa tumuli al fanga lo tu le ngata fo I tanga te sa mo
3: ari
2: ai o uso matua fa fine o alom fa na malanga tu fafo sa le ai si ofi na fo I moto tu sa I mal fatino ina lo tatu fanga lo tu ya sa te ina fo I ma la ngo ina fo I le sunga le aki epikopo sunga ya mosese ya manatu fo isa fa fonga ini sol tatu tunu e se fo ia la fo fonga fo ia le fa fe au la fo po e fo linga mai fo le fa tala sua ya ai ka unga kalar ko inga la fa fe au ye yo na o nga ta u mo le tele ni se vaenga na fa yo na mo mai ni o nga mo na fo fa mo mo le ngata I se tatu tunu ya au tu pulanga la lo va fo tatu tunu yo ini fa na mul mul ta ye la sang fu le si se tatu fu fo o ki fa no longo mai le va ve ya o le sang fu I na le tano kasole le pisa pisa o a onga ya mafutanga usaba vali me vole a ngai mulinu o matua e fa atu mulia lungola tele o le sta vale ko fen ko fer wa sa poloka o mele leo ya fa no mo pe na mase nei fo itemi usola le amata mai oi ili moto o malo ya ngai mele mulinu a le taia forena esel matango fiol tau le ai ma se vole se a o vole le vai a kuilunga pa per folinga mo la tim o ma le fa mo nga naso matango fie mo le le tau ole mo ola mo li mau jisinga fu foa o se vainga winga ese vainga winga ese le na ye nei sa mo le ono sur mal fata usanga I le fa tumu lio tangata I le ngata I se tatu tunu I a tangata se se tu fo I me ya tunu es es la langi na ma tu fa tumu lio le ngata tumu tumu fa tal malo or tumu tumu o ainga sana no fo fo nisi I fa tasi fo ma tu tonu tau langa I le te le fo fanga na fa I le fainga malo I a wal fa na tuina o le singafu O la ufa tai sili le fainga malo male planning o la tau fufuanga. O le eise me fo le fa pe tasi al me fai le taimi. Tu sana ta ape solo le ia me fai yaso e tasi. Eskusa ese uma ia no fuanga e fai ai. O le melan sini fa tai ai. O ma fai o na o ese tangata. O le ngata, o le o le atu mutumu le me tasi le wa ngai ai. O le melan wala e fi halu tangata e matamatai. I wa ngai ai. Pela wa uya on tell o taimi no kele makamaka le kele wa on jinga fu ngo makamaka kiri kiki e jonga mato a sama tu afa tu mulia fo jonga mato la tu e malaki kiti ile to tell malol no no fa bele afa ile umanga kanga kai o kai mulungu po fela val mer fa lol malole fa fifian lo wingo le ho fifo o lo wingo na lo fam talanga fo le man na yo lo kenaisin Wata ape so la tangata o le mea e fia matel tangata o a fia fia tangata ia, a nga iai. Wa velna ma me fwele le tu iti iti a ele faktumulia o nisi o no fuanga fwe sa fatino ina. O le aso lutu nga vaa li a fua. O se aso matautia le la uwa vaa ai. Ile fia fia lutu nga vaa. Ea la matu watu a pakal matu ta vale luma al faltupe fwe lele I tafetafo a mau.
3: Ia.
2: Mako sa vale valo I kou. E mauta sa vale atu ele I tae kari kunga va. I lungo abita ngalu volea nga I tae li fale ofisa leo. O makua lei ma se ofi. Makua tumu ato. Am salo pe koe I kula pe koe I tulama le afa. Fato afa itu nga va. O makua lei ofi na. Yeah, matau vale tole matu anga I o ilu mole Sheraton Hotel wa nale tini e le tu nga va. Yeah, a moa singa vongo vole le kak sau fai. Ia sau fai e loina. Ala mai tau atu la fo ele ma malu tatu tunu. A mata mai lungo le wafu. Fa solo mai e inga alu waku nga e le tolo tolo vole I nga tai o le LLFO. Na matu a wa ai aku le meo le tangata wa nga ina.
3: Kwa pie kaulaka laka aku ngai. Ikaile, le kolkololo ngai.
2: Iyo, wa matuwa, iyo, ototolo nae laka laka ilunga la sami. Fa ngai punga ya ilalo, wale kemi ya maiva. Na matuwa ala isi ofi. Wa aya kule laupae mo ya latinu. Wa, tenofole moto mafafo, italo fae. I neipo, ilato ulangona ma mafafonga wa yele netemi. Wa le me monia foje va e urunga li man la tu fa nau e o fa lele malako pepe o mai uma toso mai le wili wil je aleto ina malelo matua va e gul ka ko o mai se ko inga lon ko e o mai mai mo ina tu nga fa tasi na fo ye fiafi fa pe na fo tai o lisi aso na so ai le fa tino e fo e le nga nga na te mi Ile tele fufuanga ma vaya nga sa fatino fo itunga vaa ma tunga fo utas ia le nga sui pia ile telefoni ma vainu. Ia ma le tulua le tolo tamauli. O le aso langu nga vaa. O le tele utangata na peti le tolo tamauli. Sa le to tele nisi e peki ile telefoni. Ai o matua fate ia la watangata le vaya. Ai ole me ese le nga faya le telefoni ile aso le tunga vaa. Wa tu sa ele pe o mua o mua faukasi fo ie e mua e nufoa. Ale mua le nga iei. Ko ki kia lua faukasi e vaa I le telefoni mal tolo tamauti.
3: E pe ole tele a o lawetana, ole tele a fo ile lo peti inga ma tūlanga vore I tangata pe sa sa tuli me tae ane vaa lea le saa leo saa le longa a. E le tolo tamauti. Pe te iane o le ole vaa inga lea a.
2: Iyo e matau tia. E matau tia wa peona fai ato tele o tangata lea ngā unga u lako peki fo I e tolo tamauti. O le si vaa ngā peki fo to tele fo le saa vape le leison tūlanga le Little Rina. Le va le ese le va nga lo e yo le va to amua ese le va le na lo e malo yo tu langa na pe na yai tu nga fautas ele mata ina male ma nei ole lango lango tangata le ele mata patanga na taimi ya mai moanga malu tatu tunu ya va ai ko sole mo kwa po loka ko ele ole ole wala ah wala tawali ngal vai menga ai fa va no mo tangata wa wale lo po fa o inga ka ka wo kwa le ofi ya luma ina ele le fa le fu se fo ele ole ah
3: le malu fa fitai un mana ye yo lo o le o vole lo teringa vo i vi fa long long o fa pe vo fa fongo me le tulu ai ta vi fe la wa le ono sul fa ta usanga le nei a
2: ia
3: ai o la so si lo fia ia i tulu nga i le ta usanga fo pe au ia tu e lo sul ba lima ta usanga
2: o le ono lima le lu mana i nei o ta fa long o ye we ni si la wa o mana put la ko hotel i sa mo lo ono lima ta usanga e foi nisi loa matana fai lako puking foi mo valele mo fai malanga tu Samoa e le ono lima e ele fai tau nisi e sili atu ona maua e le tisinga fu e le ono lima e le tau sanga fau na ilo le melen tupu nei e le maa nei ole le leifu ia le organizinga o fufuanga uma ale maa lo e a markomiti sa faa fu eida vaenga nei e matua le se me faa le tonu fuele le wape e o fuele afa fifianga na fai lungo le malo sa malu pui le lei sa e fuele malu le malo e li leo leo mtamata i leo leo e pe koloso la fuele le vai la tu e faa fita uli a sata vai la va le hai ma se faa fifianga vuele le nga fai fai vai koka wa mingfu suanga e ma se mea
3: to a fi le mu mea
2: uma o a fi le mu uma mea uma ia ai ona ua pe fōringa mawelele ai unga wole kokele ngisi ole au ai sawaya na itwa fonga la tunu ua le uma kwa tu maa losi ya leo leo tau fia le vayangana ole vayangana na tatonu ita wei swinga fosi tatu tunu e wa anga pe kupu mai ala kokele le au vayangana faa la fuanga ai e kele fungi vevesi e tupu mai
3: ia famalu no ufa ya tuwe na tasi ala ufisidi ua faa sofia ue fia fai
2: kone ufisidi
3: ona ya se fa sa tala fonta ma fole tuno o wai o le ala mai e fa lo win o per le leo ma si u fonga e fangi e solo le matangi ile il tulanga o isa mo il ta ma fa ai se fa sa
2: o le o tulanga e le maketi a fo a il ta ma tanga e fo le le fonta ma fole tuno
3: mali
2: o le makua tele le me matala e tele le fa i tele le talo e wa me monia a foa ang fa pe o uma tangata ne e faila ko fa to anga anga ile market o ele ofi ai fa tai ul temine wa fa ya market de tangata ilu mo la to ainga ilu mo la to fale wa fa ya la to fa tai na fa ta wo yo kalo ka mbu o ufi o popo o esi o ava nga uma ele to os market o lona le leile na wa a o mal market lo nguinga e ka u fa o pe monya va ngo vi po loka e fa tau ai al ma tu atel al me mata o tau u mal fuata a le ko e foku le si fuaka ma ko ta tu samo e u mal fuata le si nu ala u foku al fuaka le si fa sa solo fa pena al wa ke le tau ma fa o tele lo po fe me mo me e ni tanga tau mo fa me kwa o nya samo ai le ai mo kwa tele le tau mafala isa mo tele le talo ka va ai vo ile sang sang ifie fie na tanga ta vo ie fa tau la to me mata e talo ta mu ulu ma ufi ma le tele va ngolo ye ya ai ngai vo la pe tele ku ie pie fa solo alu ngai ma la vale ye e ke ka wo ko fa to ai me o fata ne ilu ngolo ilu mo la wala ola ye ye ye talo o ke lo ise le ko mel ma ke e o a bo ilo la to le me o e fa ka mo la ko kalo
3: yo se va inga matango fi tele le male male alu alu lu ma wa o tele ina faia me yo tulanga fa tau ye yo e ta pala a
2: male le inga le kongi so
3: por lo favor le maketi kongi por lo favor ya
2: yo e
3: ya por me a wala u mai lu mai ya ona u mai no kama ki ngo fo lu mai ya lu ku pasi por ka male
2: yo
3: wa lu singa ka pi sa vole le anga i mai ai mesa ya ya ngu ku a
2: yo
3: e anga i mai vole le sa wa anga e le ola ye pia e ko fo ya i
2: a wo lo le le ya tanga ta sa mo le le va en por le nu o e mai la ko kalo wo lo le le ya o i le mo ta lo le le e anga i u mala ye ku sa la pe o mato e anga e ko ai ko le fanga i si e mai la ko kalo wa fo vola ko lo le le ta lo mai tu e mato e al menos ngai le ka wo mai e pia
3: fora au foi sua
2: fora au foi sua le ai se me motivai ai va ka nga e lau lau lungol ma ke ki ya ah kale mana ya a laku e temila nel fota moli
3: ya
2: allo mo kwa pulla ko le moli mo sama samba ato a pier che le moli e la ngata le na opia che fa solo quella wala io o la vel malavale le che va ya ka un moli lungo la wala a ngona tangata mai ai nga mo savai ngo mai ale o isi la mai a fo la la ko moli mo so nua e lungo le waf
3: ya wo mo fo le kango fie a
2: kango fie lima ta la moli
3: lima ta la e pe lua ko fo un
2: io lima ta la moli ko ya se fulu moli ta moli io le ma na ya al suo moli a le moli mai sa vai fa la lupo mo sa taua ma pe o nei vanga na sa ya ia au au ki kiti ia la pe fa fonga hol malo la tunu ia e o tele se ta la vole le ka ki mimi kai ana ma kwa se pingi ia wa o ai u sami ia o se ma tu tu malo a ia mai ta long ki kiti o sa le ia se fo ina le liki fo sa mo ia o mana na so so o ma ta long fa va malo na malanga to le au mai melponi o le au mai Hawaii ia ele I fatanu ina le au mai Amerika Samoa ia ma au tolu yo le fit a tani fo le vao o le fitu wao ia malai nu sami au na tolu sa fa tari mai au ia fafu ia ko siamu e fo inga le au le ainu sami ia ia tulanga na au wawai e fo I a fo tulanga I kirikiti ia e mol mawina fo ili to tele ila to ola to fi fi to fa a wauta longa ne
3: la langa mai lika longa ne a
2: ale matua mata uti ole me wo yai ili to tele ni si sa lang longa ina le ia ke kiti wa afika ile tele au mai nu te tas sa ile tam sanga le samo
3: ia
2: e longa ina o to to sanga fo wo yai si au fa popo tu ai ia wo ale nga te fo le wo ni au malanga tu fa fo a wa le sa ta ta penalty tu au Wale nei Brisbane.
3: Ya
2: pe tai on le level time le ngala ngale alu tatu au an aula mel poni le malanga samo. Ya e represent for your tattoo or to no Australia.
3: Onon ta wa le malu le wa tata no no ki kiti fa samo. Onon le dei o ai pe ya te vai tu e fia fia le di palmia.
2: Ya
3: pe ya so le laudi al mari to le sa ta ulanga langa mai le to fa ulo lo le. O ta longa le ni. Wai Ole pumoni ale malu mo fa fonga le tunu oi po ala mata longa isamo a cha longa le nei mon tu fon cha longa le nei fe asia si ia ia ia no o mafio anga mo tu langa va pena I so oi ia on po mo ia so oi mon tu fo io so o fo nei ia sa pa te ama ma pa lauri a le nga fa ku oi e nga fa ku ko ingo ko le fo ko le timu le pese vo ina le mama e nga ta vita ma yo na ta e nga fo fo sa pa ke ala o e la o I la ko so o le mpala uti e pe I ka ki kala ngofa ma ma I mea ia o na o le ta alonga le o kilikichi ya e le ta ufaia se ta la o ile le wa o le to tele pe I o tangata matua sa ia I a yo wo umak fo la ko au ke lo longa ke mi nge okupulanga ye wa fa ya a
2: moni moni fo o tupulanga te mi nei o to tele tupulanga ki mo fi fi ki kit mana tu al te mi nei le fa to a to e fa mapu el al talo nge samo a o nei ya ta to mo niu sila ma kwa fi fi ata mi ti il ki kit fa samo a ai ol vangala na le pe na el te mi nei wo nge la ka mai ki nei vai samo le melo ki samo ma kwa fi fi ina tamiti na malanga nei manchu foi a folta longa le nei fail upo le latinu e nga fa anga tamai masani le tupulanga o talonga le kikiti ele fai a sista longa
3: ha e fai me fai ko ingo or ka longa le ka ai kam ka
2: yoi o tal tonu tala na ha le anga telo telo taimi o isa mo ka kele malanga mai ha ia sakalu foi ka I au kikiti le makungu Ya aho fu lai ingufi ya makua kakialu ngake mika kela ikiki.
3: Yeah.
2: Ala wali ilai ya matua. Ya pe osu su eme ao ngai fu ngale ya isi nu ya mo teo ya. Ya emo wa maa maa vaa isi vane fa fu ngala tunu. Ya mankua lao temi na lai fai ya kiki lai fai taalonga. Ya vai kwele le leo luma leo luma le muu lea le fai li kaalonga le va peo matou leo le nuu lea. Kau bayar kue lengo fongo fole leisol, lengo fongo fole kian ye kau lengo fole le kami ya kui kami, ya ayo ngo fiala, ya umai fala se tau long fole, ayo mo fui masih ayo le macam apa?
3: Ehse nga kalau macam.
2: Cele ala nai ngai uso fui siemaku fui afio anga fui na nama langa kikit. Ya mama mo mai ayo ngalatu cai coru vane fui fafu ngalatu. Wai mese la pe a fai lake ka ema kwa u lau ka. Ai. O le kaiminga pe fia maka o la pe fia la ko fia la wa luma lau maka ia o le kaiminga. Ai a fai fai lai le leilau mulumu. Ai. Inga kasi lunga mea. La umu kwa maka ia le mea nga ilmu lumu le pe a umar ka alonga.
3: O le si a nga ko inga fai ka alonga le. O le ka alonga le ka o le e ala yaso. E ala yaso. Mungu fai a ala lau kangi.
2: Yo nai motunga afana fo mol tatu sisinga fo isamo e fa mo sa family ne fo le mai mol tatu tunu ulungo peng ta fai langi e telo fa fi fianga ma vanga uma ya ale ala uma ala sauni mole lua fe lua fitu a le ongo suma le lima tau sanga ya a fai mol of noa temi ne sa penalo a maka ka peng peng ne temi ya mana sa mo le to umi sta tu temi ya mana tu mo ta tu proclame pe ne ta tu proclame le aso ta proclame le tal vo mana tu lai uno le valu proclame le ta ya le swaile sunga mo ken fale fitu le valu ya mala global le sto na i se fulu il tolu ya ta tu proclame le pole sa ya mala ta tu proclame le sung fu sunga mo ken i to filo fo le mala fo inga lo nga le aso lua Ya sunga mo keni la solulu. Kako ko fela elisi lua va yaso. Ya mo temi nei. Ya. Ya, ta to to fela elisi lu le aso lu su mal fa. Ya, va tu la sunga fo e fa. Ma ya ta pokla me nei fo ya oli.
3: Ya. Ai wa ya fo le mona tu sa mo mo la fita va fo fo mai. O mo fo i temi e. Fa mo ta ile ma o nanga. Fio nga le ri convina. Ya, mo so fa te va mo fa mo mo. Ya, tansi ia sa fa molie ina lau tu tapo inga isa matau mu fayatu. A fai fai wale tau, ya, maari li eo no wo pau o se mafai wanga fatia. Manga fatia ele vai vai. A ia manute le ina o tau fuafuanga o tatoe o le ne yaso. Ta tau toi fe ta pai fai se malamo mo mua pe a finangalo ia ile tua. Ya, e mo mori atu ia ilo tau soifua. Ya, soifua le fionga ya le malu mo sa umalosi. Ya, ta tau toi fe ta pai fai lea. Al ma un alulu esa teu tuina o esa moa I le yaso, fionga I al malu, timo neone peni fionluti.
2: Ia, soi fuia ma Emanuia mantua awal fai meika.
3: Le pe el mali, fa soi fuia.
2: Soi fuia.